nhớ ngờ lại tê lô gà lù mù ai pa sa ka pa nga ruah nga dulu ya yau buluh merah rindu ngupa tangan.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.